Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, ka numa ko rawang ama yung radio

0: Yung radio donji.
1: Yumbu gabu ngalinga mandamandari wanangang ulala irawandari. Yumbu gabu ngalinga mandamandari wanangang ulala irawandari. Kalaya ngaliwalo ura ula ulangura yudaviri mandangura uye langura. Pagaya ngalevalo rahula ulangura yudaviri manangura vilang kubangadi ngajava banyavariman maya gali julala vajava anjari kubangadi ngajava banyavariman maya gali julala vajava
2: yo ya kwa chamba adama kana ma yo ngore amoro ka yo

0: Yong em yako Andrew Gurui, sang a katuram ga napanga, HK ga napanga ro interview, or manajal pan, yako ngachi mingun, tinalangana naro rakram dao, numanago nalpen history ngachil, murongo dao, ga kandaru dao, ga jinang bala na magazango living jinang bala, iayo. Yo jang a malanan naro lurkun rakram dao, almanago wikam dajan, yolngo radio le. Yo, jang a ro. Napa ni? Wekam nan kule, nan rakam tau.
1: Yo, ayam dango, butte bang, harung ayak anjing dalo work tuan, kalian go, kahir kalaya hab, aran, liman, nangal, nalpian macin jam bang anapu, mana pan min, wangkali nguruk li macin jam mah, banyak lah ya, undal pala, kalika, mewaj. Ka dangun ralin kapat na dangun kalewin kun ka enet tango kaunan bala waptuan puko wap dangunan bala kale yo dangun nga napukanye nan ka jaman ka perkayo na perkayo nalpian nga napukanye jama ka panjaya na kun murukay marimi jama yun ngo nga napiling ko ka naan dangun nga ran ajib mo nyako yo bala nyina nan jaman nan kan rambang nan apu bila jambro time banya ya bila nyayo ka mana pan min ngala pal mi ka bulu tangwa na pun yang people mana pan minan ka ngala pal mi yo mari mi kung kaewan ka yang people yo ngaran ma ka ka kung kung kaewan bala ana piling ka bila jan tilang ling kuar jin mangi kuan ngana piling bila jambyo walo yo Jadi dalam diri kalau mau kangen dalam pelak kalian kom kangen dalam nalang, mana pelak kalian milingin bim, mana pelingkung kaiwan murkau, mana pun mang masih mari min bayung ya jamayo, bisele mari min murkai pada jamam, lecu mari min murkai, pelanya penangat tayau udah biar, incat guna pelanya bican betada kacapa. Unung nama lah, palangan apa? Panjalah ya kong jip tuan, palayana. Kong mana pan min kong kai uanan, mana pan minan, ral mana pan minan ngan apa? Yo, walaupun fishery ngan apa, mana pan min rampangin, bandayol ngo, kamudanga kayol ngo yang ngan apa, walaupun mana pan kong kai min, padahal ya fishery ngam, kuya ngambili, kuya banyak, mari belajo, community wo. Kung kaya daw, ako aman ka ngan wika, hindi ka nyan, malaban na layan, lachukuan, hindi ka, ngana po mangwa chinan, murkaon, bukmak na jamar kulim, ngala palmim, mangwa chin, bayingwa naon, ngaliri iyo, yung atay dito lang yun na, ngana po na, mangwa chinam, ka murkaon, ngana po, nangal pa na yaral, misi na rin malay, kabulo nga na piling ko pa niya. Kung kayo damiwara, yun nga malalida, kabulo bahay mga na po ay lakon malamanapan min. Hindi siya doam, kanapu manapan minan. Kaya kuya, kung kayo daw, nalpian nga na po na kung kayo mi. Bili nga na po, dango, china ko yung irimaw ay, rahal manapan min. Kabulo nga na po nga ro, pirkay yun, bulo bala, jama, murukay. Ngunong na malamalak tuman pa niya nga na po ka, jama, dango, pirkay yun. Murukai ma, yo, cah ma murkau indikuanan. Mana pan mina? Nampaknya nanti cah macam apa malang? Building mana pelingko? Mana pan mina pun cah? Kay belum nak kunwari pemalang malah yolongo pada kaninan pada layaninan nganapu malam mana pan min? Pisilinga ya katingi karun mina kunana yo darangan mina nganapu ngaru kuli cuman mi kan kau ngamun rami. Piling anak piling ko na padang jambat ko anak pungaro ral mana panmi ngunong nao malango lakon ngariri laon maya punong ulanya mala anak pungo baik ko mana panmi yo bili yo jenang pala kaya kanya mabicana kam wakuro ngaro maa kangkangaranya pan buayak jin yaw jena buayak jin mana jakaro na arang ulanya liun malango rom do Panjangan apa yang ngan kau maringgi baik kuya, kangan apa panjang baik kuya kangan apa mau kau maringgi, panjangan aje ngan makan jinan mana mana panmin, urung urungo kabelu yang people yo pai ku yang main gi main me ral waru waru ngalma mana pan min aya ka ngalma kung naru man min belanya tangom ya jina om juna mana on wari pun yo ngoyo at na ka nga ngan ka on ka dulit na wichun yang people ba bayangon belin yo belanya ya beli ngana puka dang mang wachi pele nya na ndang nyuman ka jama yo kung ka daum mangana paro karun tal kum muakuru ka kung ka unmi ngal maro yo ngwara na pai mangal ma puai yo pele nya
0: wala nga ya kombiya
1: yo dang ma kan karun ma dang ma ya burpa yang ngai kana wali pun maro buku men ko wali pun maro darangan ana ana na da mo pele nga yam dang ngoji na ko pai ma aro ani ni ngom nya ko yan ma wan gore tina ko dalin bu yo
0: abela ya yo panen ma jol pan nga kol nga chi mo nya ko ka ngamen ma kadang yo ngore dia 88.9 jinal kalewet ko h care yo
2: hi. My name's Catherine, and you're listening to 88.9 FM Yungle Radio.

You na mi rungo yungo. Wani bile mukadon ja. Tao dao show. Daro mi rale kaya ko yam. Katru ja duan ja. Dua linyo kanin na. Studio ngor. Yungo ya ko Vince. Kayendo dal ngon na follow up. Marakadao around. Na dal ngay conmen maili. O muni wala kong lika nyari un. Juu juu un maladao. Text message. Letters. Rupiah pu mainly around rupiah ngor. So ngarato ngang dundual nganya question malaka. Ndeli di area ngor. Nalchan ngay kagoya nga na dual maili conman or hacker or scammer or whatever.

0: The time is 5 o'clock.
1: Census cha marchiga diang Augusto. Na manduga or pamkongon. Ngungin ligunga yun plan resources kumala communities ko. Palanya malanakun wanal na prunit bulo transport. Na kurbalang health services marichi. Wanal limurinit fields kumala kiko budpuloko. Being or bushmur kabala sitilil limurung janit limurutungama nukung. Census ngoya, warpam uniensa, metrislika. Nindumaram, nungo instructions, kalki, uninelchanito. Visit census.abs.gov.au. Authorized ya, Australian Bureau of Statistics to Canberra.
2: Check it out. Yo,
3: Tampere, go radio. Na 2014 do, bilingual education celebration 40 years ko. Lurkon ngur community ngur. Yirkala. Milingin bi kakalewin ko. Kauri po, wangay ngumala wanga. Yakang anap rumaringi. Kauri po, uri po malayul ngual marichi kalewin ngul darawang meritir. Ka tuwala ngoy jadiyang ngoy balang anap ruto taon lakaram. Nalcher ngay kan tuwali marichin Northern Territory bilingual programs po. Yo, 2009 do, Brian Devlin do, ngay yura Kangal, Kaguru per Canberra. Yoro, ngatun jaba manja ngai kan jama irkala, kaliwin go. Kadia ngai balangai kada jama university ngra, mata jama. Kada windu alidi, paman ngui, bilingual program boy. Wadu alindao, limur kangama, Brian Devlin gong.
4: Ka 1973, maringitinya mire, marma mata o palarali unmire ukiri, Mudir Palanya Midi, Federal Labour Government, Chama Midi, Mala. Ka 1964, Palandayaku Betty Watts ka Jim Gallagher, Maradumichi Jura, Dal, Marmau Matau, Margikunarao. Ka Lakaranganja, Ngai Dual, Maymap Muritir, Tukaranja, Margikunaranja, Yulmunja, Yulmo, Yamarkuleo, Ka Palandao, Margikunamirio. Yo, Kanguni Maradumichi Dual Jura, Betty, Kajimdo, kapitir malangun ni goyang ane ingam. Mudi ngay militir manjmak yul ngu matta. Manigit nyo nao jamar ko leo, yul ngu. Ka manigit ko narao, palandao chiches ko. Walto ka manigitir tarok to yul ngu wal. Manigit kum. Pili gumur dahal na walalangun. Nawin ngay walalangun palandao nya walang nakunguni. Wal gumur dahal tinan tarok jamak kungay unarao nya. Uwangan na raon dya, magig ko na raon dya. Pili nga ingon nila, karangal, pili kumrodal, wala lang kun. Balanda, magig ko na mil, malayak ka, walal kan, margat po yuro, yul mo mataw. Pili, pero wan militra yul mo taro, ngura ka diyal, Northern Territory ngur. Pala kumrodal tinan, jura dya, jama dya, pukmak ko, mataw dya. Kapalanda yako, Joy Kimslaw Harris, ngayon,

0: Michi, kunga yur, pala yi, mar ma matao, ngundi yur ngoy, to kamargi kum, wala langi ngal wala, taro koro. Yoga, ngundi itao na mga kolchoy, Kinslaw kong, Harris kong, ngunay ngay ka, ngundi ngay kunga yur, wukiri ngay dumichi chura, ka uripo niya kon miyal kwa ngay yako, piwala ngay kan ninan milingin bi, kachama ngay kan, tarok malan, kamata malan kunga yur, palanya miri, ngundi wal kan na nukam na kun, diyang bala yur, ngwal uro urungon walal, balanya na kun, ngari mga wila, majari, panguli, pala balanya wal kan chaman na nukal, kabalanya miri wal, ngundi ngay kan, mislaw yo chama ngundi lidi, piwalaw yo, milingin bi, ka at the same time ngulung ready yur ngi walanga pal miri walanga til walkan mangi ku ngala yur ngu mata chamar kuling ukiri ngul gale ngul yo ka 1973 kong wangan do ukiri wal ngur yur yur mangi tin mar mau matao
1: angorgo anandile aqua matta arionga pichinjinjara matta hermansburg aranda matta milingimbi kopopongo matta warui Maong mata.
0: Yo, muni ni mga kol, wanga mala, ngaykan lakalangal ngari chanto, kam na mala mata walkan wangan, pala niya mirin yang muni, kung wangan ukirian, walang nguru yir, margitin, marma matao.
2: Yo, ngaran jali ako, warmbirir, kang ngara, teacher ngara, milingin bi school ngur, kanina, ngarang ulit ka mangi grupan dia markuling mar madarok English kur ngarali mangi grupan walain ka burung ngarali yul ngomata walain mangi grupan ka nakon bilingual eh, panya bilingual education ngay ngoni ngoro jiri yur iya nakon 1974 ngon aljamilingin bin 1974 ngay starting ay ngone bilingual education being or ay waptor ngone ngay kan ngurong ngon maringgitin ka English Korean walal kayaan kan ngone dikya nyurong ngon ngone lininan ay kan translating tiyan ngon bala ngay ka ngona daro kwa la maringgitir dya markule both language wal kamangitere English ka yorongo mata pile na konuni bilingual education came in tiangi in 1974 ni balanya mere nguni ngara nguni duka ngara waptur jama lel ngi iai start ngara teaching ngara jama young age to ka bilingual education had been around for a long time leka de ang balamaring gitir walang galangaw culture ka daro ko wal kamaring gitir unal school ngor even though that wal kamaring gitir learning wal kang unal school ngor and also wal kamaring gitir yawang ang or de believe po ngurong ir wal kagawang or wal kamaring gitir de yur ngo matao ka yur ngo culture walang gin galangaw ka muna bala ngatil yang unin ya kayan gan jamar kulimar ngitin unen bala mar ngala palmir jamala ya ko second ring mala te angun bala wal kamar ngitir na bile na kon yul ngo matta do alide also na kon important wal lang jamar kulo wal to mar ngitir murungi wal lang do na kon ngoni understanding grupan but dipal ya bala western lil ya darok lil english lil ya murungi wal to waptun ya ngoni bala bicara dia nakon, world nakon. Ngapa ke wal dia? Mengikuti wal tu yul ngukur, wal tu understanding. Nguna wal tu nama print nganya, nguna daru kanya tu nama. Kya markulin kya yul ngu jamla jam markulin. Ka wal tu understanding nakon, ka waptun jawal tu, ka wangan wal tu nakon. In both language ngur dia, both ngu daru ngur.
3: So, bicara nakon ni kadali meli, lakaram nakon ngayon edukar.
2: Yo, nguni ngay nguni, waya wun walang dukar dyan, nguni di walang jamar kuleo. Walang gal daruk kur walto naman nguni English dyan.
3: At dati na kuno makagoy ang numakada kun dali de full support la kun still supporting numakada area ngay to kana kun dali de bilingual education but inyam ramyan
2: yo back to the dipalenukal question lil Sylvia na purya na milingen bin ga outstation around milingen bay ka throughout the anam land ngaran ga bikan na kun goyangir still na prokana kun na weng support ya dali bilingual language ngay to still ongoing and marchian to ka bayngo ngay to da da war yon yur ngun darok to ka marchian because yur ngun ne walang darok we are born into that we have identity culture mir malale mir da yon ngamala therefore ngale mir to hold on to that language you al komian dal kom lim to ngatam darok to al yul ngo darok lim rong yul ngo mala ka balanya
3: kayo dole del murung dawo urupar kan mara marmay balak malak ang nila na kun area ang urujama as a bilingual education teacher maran kayo
4: yo break na perto kulyon ka mani kay nga magaya labulurong irdi palidawo lil ma
5: kukubara sit on the old country kamangura ekamanja

0: are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramanginning.
1: You good morning, Bookmark. Ngarindik kulokawa ngadipungur Arts Radio ngur ka sharing ngarato no malang dao journey ngoni ngaraka meringitiri as a young yul ngo milkareo ka ngay rako yapa meringo yung arakal pulka na o yun akon ngay ngarang kung kayon dukar milkom nalchando dao ngama nalchando ngama manikay pala milkarin ngati ka dual matung ama milkari nguni nga raka maringgitiri tiyal nakon ads ngur iyo yang barapu yung dual milkarin ka milkarin nga dual kayaan balanya nakon nga naraw numalang jamar kuleo praktek ko balanya raw pili tuan yang ka milkom words malagliakom nakon pili nguni nga ito yual kya milkari dawarton ngunin ngay uripo nakon ninin ngun milkari ngay to nga mayol ngay katuan jayan jamar kuleo nga naraw kabulo nakon nga rakamaringgitir ka brak touch kabalanya.

0: Yo, good morning, Bukmak. Numalang di Pungur Art Studio ngur. Ngarain di kul. Kani nanya ngalikadual. Kabul kana we. Ka wanga namirya ngalikadual lakara namirya daun. Kamil karepu. Ya panira kolakarang. Na dual milkarin.
1: Yo. Milkarin dual. Menmak ngayimritir. Limurong Bukmak ko. Bola miring rung ai kangora ali tu maring gitir ayar lang mir ngali tu le kelang ngoy ngali yuttan malan maring gikum yo dual daruk na le kelang ngoyan ka Bukmak ko dao na ngali ka maring gitir palanya
0: yo belingara na kun ka jal tiri ara tu Yuwal ko yan maringgitire. Nakunipitian milkareo na angay duwali. Kanak ko ka na angay mayali. E pala niya?
1: Yo. Manmak duwali nung kuyang anawoy. Kagamuro nakunikang angton. Milkare nga duwali di. Hindi militir ngay kangora. Bala miringor. Manikaingor, milkaringor, matangor, romor. Ngora nga ikabawala mire.
0: Ka sam malangay nguni words, ngunili daruk malanakon, kurangay mala. Ka ripun nga rakanakon linguni ngama. Kabahingon nga ralinguni darangan na ngayonguni mayali kadao kabay di milkareo.
1: Yo, nawi nga ito ali yoko-yoko. Manmak mritin nung kuya nga nawi. Pala niya ang uli ka margat po yun niya. Ala palamirin niya yol mo walal. Pili, ngura nga ika darwa mritin li ka lang. Kalimurong. Pahala miri uktuwa uka iri chao. Yor. Nindo maringgitir. Tia kibili. Ngurungun. Likalanggin kalangaw. Yor nito nina ingalapalawali yor nguwal. Nguruki ingunya ni ngangturum. Mayaliw. Nguni ngay kalakara morpam. Yo. Awripun ngay ka doali, mura ngay ka, rumbal ngurandong, tiang bala. Muli nito na kun birka yun mirya, lakaraman ngay ka, nukal. Ngaman nito nguni, manikay, o ngaman nito tao, o ngaman nito milkari. Doali malanukal, already kang uran ngay rumbal ngura. Yanan nito, dawat maraman bala, warang ulkuman, pala milkuman. Bala niya nga ito, wala di milka rin.
0: Kana na kun ngayon ni wripun milka rin, nguli yul ngayon na kun baki, bungkul ko rin, bapuro ko rin, o nito milka rin, baki na kun pawala mi rin.
1: Baki nito nguni, Milkarin nung ngayon ni, dawat maraman nito ng ating. Pili ni Kadali, yuwal kyan niya altir maringgitin niya raw. Wanala kyan. Tuwali nga iwang ka niya gamuro, papuro koro. Awang ka niya nga igamuro, wangan nito nama. Kawal nga wanga nguli nito marichi.
2: Wakirlil.
1: Nito nama nguli wanga. Ngayon nung ito milkaribun na. Murang ibili wangay to kalakaram. Yo, kawipun, wanal. Maraman nito, jambayt na. Ralgaman nito. Palangay to ngunidin, tawarto na warwun. Ang ulat yan din ngayon ka ngunimala, milkarin tawarton. Yo,
2: bala mirikoro. Ngayong uli dawartun niya, milkaring.
1: ngayang ulil niya, yul ngawal niya. Yakayan, wangay ulo. Yo. Uli nito kanina na kung manikay milingur area ngur, papurungur, uli ito ngay diramo, o ngay ito nguruwar yun, likyalangal mo ka clan group ngur yan, nga rin gaduan niyawa nga, nindo ka nga ma, nalcan ito ngun irirakay maram, kaguyur nga nyan manikay, wana lacan walto ka marichi, ngunin walto rangi kul marichi, nito rangi yan nungun yan ni mil karimial tun ngole wal tur doat tun marci ninjo doat tun ngati mal tun yan nito pican ngana pur ngole wri pun angana pur yang ole amal tuna mial koror ja ulo ulo manja mai getin mukarakan nangal ngarakan
0: katuan ja lemur tunga mamil kari yapain pulkana wena Nguni tuan jangai milkari pican nguli yuwalk jangati. Ka nguni nilimurkan gatur yang akul. Kayan jamar kuli praktekku. Kabalanya.

0: nyarako motitin gajar ngandin.
1: Yo, na merbuk mak yor ngualal. Ngara indual ka ora ka tuara ka nganyar studio ngor yor ngurai ngor. Ka tuan jayan nakun matun ngama dao dramo na ka meal kuna room ngur marangana nakun ngura wana kulukar kur ngai to dramo unyali na ngai to dart mam nan ngai na malai na ngai to pake angai meal to ka bijan lingo yan dong unyali room ngur na ngai to pake na kun dart mam unyali room ngur na ngai to kani room ngalamurung nakun tara ka tara limurung adiang bala ramangi murai andong ni nakun dart mam ngai meal to ngai kadaram unyali ngai tu dramu dart pramu ni nana no kangora ngai tu dart pramu na le rom ngor ngai miak tu ka bichan lingo yan ngai tu dart pram nana no kangoni ngora na kunduk kar ngai tu dart pramu ni le yo ngai tu dramu ja ga rada kai kur bil makkor dart pram ngai tu miak tu inga bil ma me kur dart pram mel kare uneli na kun rambang e ga ori pimra tu bar ko ngai tu dramu ya lang amerika na yan nguni dart pram nan ngoy ngai angai to miak to gagane anu li dart pram na nanu kangun li ngora na kun ngai to ngupan ona kun ngok ngai to mani kai nguni ngupan na kun na to dukario babalanya
2: yo yan di pale maraya pa maje an sa to dole question na kun mara mam bo ngale mur na kun to ai rica a buk ma kun ngai kadal na ona kun mela kamendo na ngale mur nguni bilina til makan ya ko yangal akan ngurang ngale murung yultu ngai grupar yultu ngai mama mai kana aku ngai grupar kamuru ngai grupar nya mangare yo iri chai do ai ngai ma pok mak mar ngai indi na win da win ngule grupar na ao pala nya kam dan yang ngai manikai kajon yang ngai kakal rom bungul nan ngomi aku ngai bar kuat ngal kana yan yuriaka ganen mune leble yang ai kan gorong nan ro mel kun taran apung ayan bar ko ik molan bijagam no ngi mel kun dual bijan nin duka ana no mo anal ken ne suga rolang mal mane kai mal dual ana pulo de bel mai no pan bijang ayo no ngari mak rolang mal ana pulo mo pan mune de murukian nakun maltun yur ngara anara ku baburu kana ngara ku murkur liaman ngara tu omiaman ngara tu nakun na liya yur bilmai ngara tu ngupan ya kawain maka nan ngun ngay mel ku ingur prabiyaga ninja dole bilin ngupan yur kana ya nura ka imel kari ka bilmam rao ni tu ngupan nga niya ka murkur niya ngun ni lingu tuwal ngay kuru prabiyamak ngay biyar ngun niwa ngayo ma mial ka nung indo aldramo ninjo ngambia bilma merira ka ninjo ngambia dona era na onya nung mil karen bija ngai europa ngai ri chai ngai do ai wanga dio happy am na europa ja ka do muni ai na kon na bija europa ma ngala do separation of power europa nung mial ko gana ro do wan nung ka muni bili yallo ngi bi ngi bilwan ngai ngi yaka puye pungo yallo ngi happy ja sa ngai di kai rom ja yang kami lainnya baru kuat kuman nan mudramu nan memelku mudramu ya bel mamer kan nan memelku ya bel mamer yurmu ni beli yurmu ni tu kan nan ya kangati ni beli makar manikai nah tu miaman ngurki beli an maltundo ngurki beli an lia maltundo kah makar manikai ni beli an maltun bela pikiran kami ni anak kun ngajil yang ni yurtakan betul mar mudramu gar mial palamet cuman itu nan lelem ro bayang kon lelem ro ngala nali malangoi takun dia balang ali mringa taun tun lelem ram palem kapada tun ayutta jay ro ngai ayu ne alte le bitay tunu pagan ma nangal na win indian balam kin kurupa nangala ngai mitin mel tu dera moi nangala nan undu wal ma ngarai bul ma marang ndo ngarai ndo dor na marang ga dol ngarako ara kun mel kai yang ngadum pan kamat nyali kana ma ngai kriya ka merina baladar puni nen marana bert na mar na mel karinya belan miaman an ngatinya api kan nakun kan ngeling ati lihat yang belayo ak lele mal lemringa tang tu apa yang ke dole mangetinya we nakun marki match sa ngai dole Now, where I can't man, I want a group by your connect man, your jack and I meet in Jack and Man, only belong like my yellow monja. Can I look on my milk curry? Can no one do a manicay? Your money, Billy. Paul, I'm a little more to now in a con Macania, madam, nine to my curva poor madam. Manicay, or milk curry, or work my curriculum, or Nagarakur, Nana Kumuran, I met you. Your murky will turn up on purpose, Korean, go right Korean, whether my lick and baburo. Kadang ay to melorom kulang under yun to madap piruta melorom kuning ito mango under ang mga kaya to ngati milka yung pan kapala niya
3: yo kaduan yano matungama pala yung alitoro ngere kawangan na mire nguni kamuro wariyon na ngalikan ka tulak kara namin ngara kaya pa pulkanawe yo bale napulingoni kuyanga nakon yutay olongoy nawi nakon napuli pichan ga kuyanga dual napurin dual nga maka balawar kuyuna o napurto milkari nakon ngati walto gitkit tuna napurong pichan napuli kanguni nakon kuyanga ka balanya yi mala kuyanga na uyo napurin lingoni kulmaraman maringiti nyangura nakon pili ngayto ni nakon tira mo lira wari yon manikay pala ngayon dumialk tun milkarin kada ayaw yun na yung ni bilian manikay ya ya pala niya malanali na nakon napurjato ni pala niya yung malagoyangan na yung urukam kayo walkyan maingitire
4: Muling ay may magtamriti raga muro lichalang. Ngari muro to ka maringiti rin dya. O naman to ka maringiti rin yurta mala. Yolongo. Yo, iya ka muro ko nalakalkur nukin gal ni. Pala niya imala. Pili nguling ko yang anawoy. Ka yaadkor. Milko na mir nito iya ka yolongo wal.
5: Adi aki nakon ngalikadol kamurun ya ngama-ngama yun mirin ya. Karo lang dun ya marici, yala lang o mirin na jamar kulut na.
4: Yo, ngama kurzolin nukung kuyangan na on ya. Abitian ngulika kuyanga, yurta yol ngoy. Yoro, ngulin nipin ka maringitir, kanungon jal, nakon ka jal tiri yuwal kyan. Kuyangin marici man makong. Nindo ka maringitir. Iyaka nito kuya nga. Iyay ko niya mala. Kuya nga nito marichi. Nga makurian mala. Ngurungi nga yang maringiti. Muli ni kayo walkyaltir. Kaya ka machi iyay ko niya kuya nga. Kaduwalin na ni kan mala. Nguro par dao. Iyakan kuya nga. Charpit mala dao. Tunupan yan. Maringiti niya na jalti. Kamangitin yan, ma.
3: Ma, linyo, praktik na ko ya pa.
6: Oh, Nina, my darling.

or men. Taring ani nga. Anyal dari. Maming ani nga. An me joro. And it's a true one story from long time ago.

0: Rakara na nanyako dawom yak kangarungaya manangi wari pungawoyan. Kariyon mga yangaro yaka karakara mamnya kwa urumuro yana. Nalpiyan na niya kar managi kwa nanay. Ngunok ko malay ngawo. Anting ko. Karum ko malay ngawo. Manangi niya urum ko panya na niya kan yaka iwan niya ko papa mingo. Kacho. Yaka manangia wari pungowo yol ngowo yan juan bileng ayata ngalengguay ngalengguay yana kamay mak kucara kucaram kucara kuliuman yaka jangum rakaram nyakwa urumuru yana kucara nunnom nyako ka ngayam nungo jango mare yo nalpean yutayom rom do ngarin papala manangin nyaminan yuan maparpa manangin nyamim nungom nungo ayana dual mim nuno ngaro kariyon dual yon ngaro nungo ayana yaka manangi ya wari pungawom yol ngawo margi ko ngaya nungo ay nuno yotoy na nungo nan yoto bapuro ka bapuro wo kamangi ko ngaya nanantaw wom manan ngarungutan ma payengwe anunguro tao yo room ma duno panan ko ngareya ka ngarim nanan nan gukuro to mi yul ngo waripo ka waripo ka waripo eh na nga malajar iwa nuno waripo ngoyom yul ngoyo nuno dual mi yo pele dual mim jango gul ko nya ka nyinam kina ngumbala waloyo yutayum waloyo ngayam jango rakara nya ko ay ngayayana ngayam kababa mingu nya ko ay nalpian nana mangi ko nan nya ko ay urumian ko kandar ngam ngayaya ka manangin nungo dual miwo nungo mduwawo kamagi ko nam ngaya yumur ko nam nya ko ay ngaya ya ka bendar iwa ya ka buru wo ya wa wari pongo wo yol ngo ya ka manangi ya mangi ko na ya ngaya ngarin yumur ko nam nya ko ay ngaya he ngaya mo wara mere ka yutum nya ko papurum nan galpo
1: na kundi ang bala present time ngay ka naman ng urbapuro or nakyan nili ka nama tuwa nyirikyan nam unin wala ka daro kwa nga
0: tuwa nyirikyan panyam rumbal majupal diramum nan go doa kapatamim nan go yirikya ngaro karin maju pala ka banya rambangin bicara cepal banya doa ulan na
2: yo mungkin meraku ingat aja yang sebayong dia lina kul makanga mairi 8.9 FM dia kaliwin ko ka stay tune.

0: Yungara yako diploma, boys chengara art school ka puto chunjani ka yungara radio ko 88.9 FM.
1: Yo, yako mga yatang tuwar-war. Bawar mga yako banumi. Papa pingum nyako mawalan. Mawalan? Mataman, Jackie, Roy, Kanenevich. Ngadik mingum nyako, korpala, kapa macha. Sama ya walipulin waktuan, taole. Walipulin taole, ngaya rakra marunum maliku tao. Bening abian katra, tangum walo, katungkara, banamuna ngaya perakra, Ani ko mana ngalim bayra krabian bana wallo wallo katungkara ari bayra krab nan bana ngatangwa korean nanan bana ya ko mirarean mirarean nan dang mo wallo bao yan wararean to mirarean tuan ngatangwa korun man mung unung na malaja ngatta wai mai pal tikana war pamal man ka Wain maya katuan nyinan ronronongan. Last week matal ngarong nga tauro kawain ko Milton diramara rapungkul marum tawatan pala mariun mayam tal lorkon mappo ngulola yo lorkot nalapar pro maya talimiol ngayon tauro yarop ton unano ulit Amun al tal ko murngwaci ni na bai ko awayen ko satun dal nako ngolo yakanak ko inam ramal tangan injit men satun dal ngacil ni na me amadaka bai ko awayen ko sat matan la bongol muro ko mapo miwara rr jarak prau na mapo ina makonya na lor ko dal mayam ko nyen ngaya tal ngarung kaya dale Panyalan dali ulungun niya na jamat kule. Pangalapal mi. Sina mga ngacin dal. Panyayin huwain kung baik kuyan mapun. Yan ang ngacil baik niya na. Ngacil niya na. Kumur ngacin nako yung lipa-lipa yung. Tato na nan huwain. Mamapun lipa-lipa yung. Dala pangalapal mi niya na ngacin yan. Nan huwain na. Panyan baik mapo yutun kunyan. Mapun. Rono le, panen dalam pengacin terpuyur tu. Apa jenis apa perbana? Every year, apa lenya itu ngara yo manto ngana bapaing. Ya aku kal tau workshop. Jamar kula yuar pam kola. Aguna komur le jauh loko koyo mak Amerika. Ngalara aguna berkeala. Tangu bai ma. Jamar kula ngana bai kola. Kamar kikum talagin bay tao, napaw tao, taleng kurakaram, ang nga nabubay ngachi. Yol ngon ngachi. Lai polo namin, balinan bay ngarungay, ngariri o. Kung binjoro pila niya yol ngon, lai marmar. Mayaw ko yol ngon, kuliyon dahi ngon. Nga nabubay ngachi, kasi still chinang chunang ma. Mana pakai tiki? Nalbean nana ngaro bana ul tuh gunyan gomur ngaji. Kuyau baik kuy nana ngaro kuya lama. Nalbean nana ngaro bu ma bana ngariri jurjai. Ban baik mi kuya. Nana baik ngaji bana bal ngana pakai tahu rakalam. Kuyau ibu nara. Padahal kuya dangarung nara. Nalbayan na nara ko yan po ma. Pabro nga na pa yung ngachi. Hunan warap na. So laro wang nga nabitian. Tambal nga lipat dun. Hunan nga ko warap ma. Maya wala rin. Kultan nung ko nga ro. Kuro yun niyo yun. Nara nga. Tangutan. Pada nga na paro ngachi. Arilit na nung nga repeat na teaching nga. Makachi na mga mga yaka. Yapap nga yun niya kulo. Kanya kulo kutap nga rin. Everything banana pa jama banana ya teaching jamar kulay. yala langar talaga na piling kolokato mingulwara itay ka upaban na jama tango ya upaban na nan malad na upaban na warpam recording buy warpam na school nga mana pa jama tao mga na piling kolera tingo warao ayaka nga yaman ke talang ko warpo kolko upapuro o nalpan talapay teaching talang ko ayumor koin ngaro school ya ka running bala mi ka nan school nga jamar kulera ma papuro papuro papuro papuro nga na pay pukmak na mai am rira chingu papuro yo ka mangi kom bukmak ka jamar kulai yala lango manon arpen yala la fucha generation bichan no rawang fucha generation pananungo it coming fucha generation nungo coming no arpen ya teaching nungo jamar kulai In 99 years, or 20 years, unung namana, more than that. Yaka badawari am ngapaka ororomdo. Yaka men kung yungwa ilo kakalcha ngapaka ororomdo. Yaka. Yalkribana yalo ngayata. Na nunu margiyin ka na nungu yaka nakaran ka na nga nunu yaka ngata nga jinang jonamanyina. There's marma world nga nga yaka nyina. Nungo, world kanyako world. Alingoy. On the other hand, ngam nuna kanyina na unangapaki, lo, pat, ngaya maymak, pana ngaya ka margi ka, margi ngaya ka marmak nga world nga. Nyako world, kapun na western world. Na, nungo mrom, kalo, unangapaki, oyol nga. Nya kong nungko advice ngaya ka kung ngalik ko yul ngo say ma lo. So ang western lo ngalik ka na ma maliko ting siya ka ko la maripom nuno ngaya ya ngalik ka rako yung warip warip nuno ka yang na yutun 15 years old na tao li nga runga instead of nuno nga riyang do dal karam na ulo ko mat na. It opposite because of marma world ngalik ka nina. Eh? Marma world nga. Nuno yaka yaka na mamay makumbiyan nungko ayo. Yaka ngarap to amaliko. But we, nuno nga yang alar learn nga pagkura western law nga malar learn. Eh? Pai nuno yang ma. Ngariya university li. Kamal ngiya. Manuno aro diction, manuno aro. Mariki kum nungko ayo to. Nan ka nungko kutarap mingun, nan ka nungko kamenyar mingun. Itong maliko, tangung akuro. Jina ngale ngaro nukko yun yun na. Picha. Nuno maringki ba na ngale kuya ka enemy ngaro nga. Obalan warpay warpay marta ngayon ngaro nga. Numa tuwan maringki young people. Tuwan mamaliko. Yaka mayang. Yaka nukko ya kong takan dia. Nuno yaka na. Tuwan jamar kuli nuno yaka nama. Picha na nakadudaya. Jamar kuli yaka nama na. Nuno yaka jama. Yala nanar kurati nanar bina. Bicar lakukan bapak miring matin. Marik miring. Ngarak katual nganya nawe. Pakai nan ngurum. Bicar nunu arwang ayalala. Ngayaka meringki. Pat nunu meringki. Yo, jenal ngayar kole.
2: Yo, ka welcome. Tangu yul ngu manikai wo awa.

arakoya ko abanunje ara ribe ara na le yol ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngre ngre kura nina kalopa ka radio grongara do la wanga ngora yol ngo radio atko abalanya

0: ka dau mayam ladies kole na pa yumala na mane jango waving jama tinala nga na pa jama jalengo ka ne mala introducing tanala ro yalla yul mala jango jama jinang bala
1: yo hello ngaraya ko balanda kor Jennifer ka yuno kor borok borok ka mengitin ngara witik kal madangal ken par gail power hade angun bala na poringa ga madal mari narakala ngai ga wakoi irdo al bola bola na priya kamen grupan jamar kole nan mala rom mala bala nya mala mayo
0: ni mukring dao ni medo grupan dipal ne kam na na confess chan mali ni maram Nana confessed down in Mariki Bushkur, Madame Na, Carlos Mala.
1: Bring it in Napoleon on you. Morong on Napoleon, a little choreogramma, and sing well. Camille Comala, Wap Madame Gunga Mala, Camangochi Gorpan Mala, Nowe, Calamala, Palawap Paraman, Palamangitirna, Monile Rom Mala, Mitchell Butalak. Ka read one make comment ye balanya muna tangurian bush kalayan natural ngay edwar yun nguyan minche napoli nyo alimay ikom kapatan napoli nyo ni minche butalak yur mil manapana napoli nyo ni minche eshista miko koman read koman Eling on the read tera marman min ye butalak ka read. Hal na pele brown wan ja maramuna tang or min ye. Eling on the brown derna ayur min ye marman. Mol ka brown na. Harang mingitin mitin rakalang awal yan momo al witik kal merangkal. Ka tingon bala wakko al na rakal ka mari wal na. Mingitin da wal ya kaya yang people jamala napurung kal na. Kabalanya, ano makai nga mayul ng radio?
0: Yung ayam yako Andrew Guru kater madang pula pula, napa nga? Ngayon daw nga yaka, hindi bigay rin yung wanga niya daw napa nga? Jamang ro napa maling seripe jamang mula, daw rakam napa waving be, ka wipe pula maling yala dalang ro rakam. Ana bilang open lama kita antingo neko bilang orang, mula nako mencuri.
2: Yo dua muka la perkanda nakon mengi urupan jamar kulin yo orang aktibri, nale orang aktibri bal nakon repire ka maka jamar kulin learning on country or ka na balanya nakun wang amati main gurupan ga main gurupan ga guru tuwe pri nakun balanya napukalan main gurupan dua limurung yo ng activity limur tu dele in ball jamar kuling ga main gurupan limurung rom go ini dia yang balanya nakun jamar kuling ai mar mang ulur kadal wal ngon na balanda yo ng ga limur tu dele limurung rom dalkum
0: jaman malanya malang dole main mak nei nakun le gong da ja balanya ngor malang ne Jama, anak koran mali, nakun yaan kuman.
2: Yo, palanya nakun tual gun ka jama, maling gurupan ka jamar kuling, kaka menunggu ka ngamin, marangay tu ya lang umiling uni yutu may getir, tiang bala, ya lang umiliw, ay tukana nanungay jama, bala nakun ka menunggu, kakara, kabalanya malabati ngay tu, ngulungi maraka ya lang umiling nina nanukal law yung mala, mitrials to mala.
0: Bula-bula shop lila.
2: Bula-bula lila.
0: Ya lah, itu ni nakon business comes in from Ripung or Wangangur. Adik palo na ilil, shop lila itu na makanya payam dipung, right?
2: Yo. Ya lah, marangal itu ni. Ya lah, meru napurkadal malanya main gurupan ya. Marangai palanda itu ya lah, main gitir na limuruka maram guna limurung malah. Mitrails kuna nakun balanya Bushmore markawal tu main getir de ka limur kadal nakun sharing limur kalca balanda kayo yo
0: main mak

ko labej dong ara kanin nañ melen gembe on ni ga nga man radio 88.9 FM.

0: namin ipok magyolngo ng mga nga mayolngo radio news.
1: Yo, nga rin ako kukukuruwe. Nga rin niya ako Denzel America. Yo, man. Nano ko na ya. Chama ya.
2: Chama niya rin ka sporan wek. No zelan cancel. Ka actively ka rin niya. Dan niya gatura aragang ala. Jamalak to rin. Rally di pala. Workshop. Wala. Yo, music workshop. Mereka tiro lah ka instrument ko ka bulan yo eten yo
1: lecu ya. Ado anu malam mana invite deh coba. Yang mulai deh anu malah. Anu baru neba nu anggo. Milk ko maduk kar eta mana generation ko. Doa apa ni ya? Lecu ni kata kum jama doa. Foreign ek jama activity bu lecu ni jama. Anak rupa nak kono ko ni precision jama apa ni rupa.
2: That early 3 o'clock. Then na kon sport early most na walang morning. Na alap rec kulongor ka overlongor kickball, volleyball, pala niya mala activity early morning. Pisse groupan na ingor kaya ka bad things mala jam madial. Ang ulan na mala do nothing. Aben rin tukar kuro walong upan. Yo, and pisse groupan na walang.
1: Ang naman is na jangan na kondoya sport and recta. Jama
2: dan jarak ko one ni andak ko dan ja lerakan kalwen ko janga
1: kalwen ko ni namun is janga na
2: 6 years na ra jama kalwen ko ni
1: abeng wan na get mani jama na kalwen ko ngoral itu pa mi watte
2: ral ni pala bala father side family la kar din na ka dia la bangi tri ngom mala ka room ko rak kala ngom mar get tri ben yo
1: na kon ba activity na kon fishing no mo ko malan ni
2: fishing anting gama jamna kurin na out di pong community pen bala out walang gama
1: na nakuno ko think thing ono ko food chawe to a new generation na bala
2: food change ara kadin ara to mukro lang ala pam ga azol ara ripin lacho walang otro marchen do ke music takazon na gandar ngor so my half way do boyak ezige marchen le music do ala na brum power
1: yo manmak ka thank you for having us to Denzel America. Catch you next time man
3: araya ko gaina araya ko yalari
1: na no ma na instrument ta ne na mala
3: bring it down mura ben
1: wow skirl mo
3: yo
1: yo to no ma na dicim da ne ko instrument ko mala ngala no
3: bring it ko na no ma na baba mi yo
1: Bengo
3: sit ni
1: wan mo na ringgit ko na to ana mo. Na na mo ko fit jawa na mo ko na na mo ka na ma. Na mo ro ba
3: na Yo. Any color you listening to your radio 88.9. Thank you.
0: Yo, thank you na mo ko. Butter ko daw tambal yo lang radio le.
4: Yo le mo ka nga ma. Yo lang radio di arbal ma. Yo men mak.

0: Bolo do al tau e. Hangara na e mau jo. Ta do al bolo ka bolo tau buk mak kole morong. Ah jamar kole de korong. Pak mangol ka bolo jawar yon. Ah na kal ngabra ka bolo ko tau ja. Wangkat berwalu e. Jawar pagari ka darogongor. Ginaga. Ka walang ang endort man bala na ulil court lil na ka ulil ngay jad ng uwang abitian kam muruki di na ulil ko tol ng uwang ngay ko pagyan ngay uwang nga so men mark maran ng uto korupan 5 days nito na ulil in custody ng nito ngunal jail ng custody ng nito kado nga yul ng yata nga mga na mayali custody and mak balangan niya wala duro pa man 5 days nga yun ka nga yung galkon nga yung wangay muna tangura chara kabulo marma day wangay muna tangura chara kabulo pichan bilay ka last day na nakun 5 days na ngayon ito tawad ito na ang ngayon ngayon maram makiyol ngayon maram mak ngayon balanday maram bingo ngayon ngayon jail ng kakari in father custody marikin wala wangal na bala ngayon bitya na way ngayon jat turakula kangal bitya kam marato ninang ngayon custody ngayon 5 days yoro ay nga rako bango ka na nawe kastet ako ngay bango ka na nga rako spekting na kong nawe para nga rako kastet ka na eh bala ja at doal jawal pa doal jawal pa ngay akamay gina kastet eh makain mo nabitan ko yan makain to kastet ng ko ka mabala jayal nil yun bango bango ngay kastet para na bawa pero yun eh bala ja yo
1: ada ako Steven Onomura you're listening to 88.9 Yolong Radio. So I'll no longer

0: Walom dango ka 5 AM na chada anan.
1: Yung radio donji.
0: Yo, ka welcome. Tango yung manikayo awa.

Yo ngayam ya ko welwa nga ka jamam nga bang dong arts nga ka ngamam nume ka 88.9 FM yung radio ka chunya da perk.